0: ay nasilo soto ay tama ay ta Angleterre banko kay do ko ke je wodo ko jo kendo mimbe wala Angleterre banko kan ay wodo ko be ke ay na wobe bulaja ko batu ngana bagasi ndingolu pak ngase na banko kan isa je France fendino na banko la ni na banko di wala wo mu mira kende balati sain ni ajibe kabrin kamara nata murun nanfo ye lajino di anado kunyola tene modu kamara 2023 ye mojelle karandi isafono mojelle tambita na Allah school oto na kabira ya data ni bitema
1: yes senten men graduate wala kata mo keme mo tansaba ani saba
0: mo keme mo tansaba ani saba
1: ani saba itelle science and itelle lajino soro
0: ah keme tansaba ani saba
2: wata to be gnosis
1: gnosis ya an alhamdulillah mo jama be kono 40% e do ko soro
0: wa
1: wow. Wa wow. Ni kya home soul start ka dumba ke gamme jang mo me yalon ko isa commencé e mosoto suwo kono amanya jato buka sahaba ka titano ko lutano to mulun keten so e bayela sayin dinin mo jamaeta dokola ari bita kan ne binaka lutano fana dolbe dokola lutano do adun na karamun kada karamun do me yalon ko dal e tata dandinil tata dawdanin e ko kontanje be ka dow ko ke mel ko de kontanje ba ke wakati na fang hani sulara mo le fay sen na mul ko mandi
0: Allahu akbar na fitami nyinen kal wala be kala na nyinen kar la bonti nyim Mr Kamara fo anen angarter la nosing bunda dolie chokinyolo soto minen contact pour ka supply ke je ni wol solata no sol la wala solata do ko lalla ise kaytol to poto no jam e ise ta do ko la je
1: okay assign santem wa an hani mokuma se follow mokuma se follow but ni ajibe wotakala ku kolande alaji bulo because alaji fang yeddo ko ke nss le
0: nss okay
1: right bunda me wa bi loptanol ko deje okay ade alaji e kany mem fo ala bagaso be paka setena de fang le ngaje personally I contract ko mensela adun recruitment ning kan no sol recruit defend help us because I would go ke dula jamal to loptan jamal to aka ke supervisor de so I will contract ko bele pack a certain anata ya
2: wow
1: no nda fangal ngaw fon de kay ko du kan te mur la bang e ma in almost 10 hours interview when men ka o lesino soto enada lesino soto enada contract ko so comme misal fi lesi e ko ser ko na be etel be in charge la recruitment that omo when I saw the amman ka nga ko doñe da fa surprise en ka ko te mur la ko tande en sou la follow
0: ha because min keta na te dam may wuko di basoto ete image ete nyaala ta wuko do ka
1: exactly
0: ay jija bari saying ate ya jiko nana ta muruna nay nyin karam mungolo wo mu living legacy lete na te fata o karam mo be ta malale
1: wallahi
0: then I wo chokinyolo ke connection from the Gambia to the UK he will be supplying so the backway syndrome he will also contribute towards cutting down the percentage ani momin nanga mukata e kafa ba kono wo betala la le
1: oh yes
0: ka tu akamunta ko ibite dingo kila drone ay ta karon la samen school of nursing ning ay ala kaitol soto ay bula wo recruitment kono ya recruit ay training wol beke ya la lancino soto ay dum pleno la la netta cité ay ta insilo ka bula yeni kulun bato ba ba be kulun ni wala we'll take a short music break back to Fatuna so and when we come back then mamo will ask questions if not we will open up the phone lines thanks for tuning in.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum ahli transport. Ñu ngi lan ziaré bu baax len nuyu. Len jajeufal bu baaxa baax.
1: Galla ju chefar la.
0: Santa suñ borom subhanahu wa taala mom mi nga xamné moy maye wër ak wër le. Buñ mëna délé ci waat fi ci driver bi programme.
1: Atam mara kala moy ko ko.
0: Ci andak bojang.
1: Moy lawal bu jaxal.
0: Sante yalla bu baax di sante management bi wess ko studio yepp ya pati diko dolel nak di orex petrol station si am ñone ka di dolel rek li ñuy wax driver bi programme fi ci wess ko studio 92.1 su rek ñuy and ak master jaay su rek ci waxtaan bi
1: ndam ko fa ngay jaar la
0: way di ziaré nak ñi nga xamne rek ñom yépp ñoo ngank transport rek ñu nuyu leen ci leen wax ni rek seen programme bi ñew na mo ngi ni way bu faté di wa driver yi ne ko rex nak mo leen di dolel pour ngeen dégg li ngeen bëgg ci radio yi kon momitam nit ki kat sula nekal ko rex am nañ gasoil bu baax am nañ essence bu baax daw len dem fofu non saaro na ci bi dekk bi fo ton dekk da nga gis rex a ca jëndal len ko fofu
1: dara ko mo ma fi ron bu la fi ron ya nga yewo
0: di jende fofu rek nonu lañuy genn di yoko fofu suko defé rek ñoom itam nonu lañu mëna dolélé sen programme bi nga xamné moy driver bi programme.

0: dank dal bu daw dank dal bu baax dal bu baax
1: atamala kara
0: way nañ teglo xel te baña teglo xol
1: ma duko
0: ñu waxtaan ci li ñuy jëriñ mo gën
1: nikola nikola
0: até nak dinañ ñëwaat ak yeen rek comme niñ koy daan niñ ko baaxo diko défé rek alarba bu nekk rek ci waxtu bi joté ci juroom ben waxtu dem be juroom ñaar waxtu nañ ñew rek di len di fatale ku wante ak yeen mbiri yoon bi mbiri jamono mbiri li xew ci yoon bi ak li waruta xew tay xew bokku ñu waxtaan ci su ko defé suñ ci waxtaan rek ku nekk dal and ak xel té xamné fi jangale kay rek la dañuy jang ñun yépp ñun ñu fi tok macho wuñ dañoo janga way yeen itam yeen ji seen xel yi mat yéena ñu mëna matale fi ndax yéena ñuy kool jubante ñu wax ñu ñun itam ñu gëna yokku bu ko defé waxtaan ba gëna neex ku nekk digga sa morom ci yar ak teggin ak xel ak xalaat fofu la kon ak tay ñu ubeegu waxtaan bi rek bala so bojang di ñew ni ñuy waxtaané rek moy né betay rek gis ngeen demba hin bi naka la mel té duga nañ ci nawet bi comme niñ leen ko mëna waxé taw ak trafic ak suñ yoon yi ku nekk gis na naka la mel naka la fa démé demba lu ndaw li 30 minutes yu néw rek gis nañ li happen lendem duga na suñ digante ak talibé suñ digante ak signboard yi so kon naka lañ ko wara dundé lan lañ ci xelal suñuy bop ci façon xeen bu mel nonu su ñëwé fekkanu ci biir trafic bi naka lañ ci wara démé trafic do titaro kay du xajano kay du bare kay alal trafic moytu la laaj ñaan yalla mussal ñu ci seytane accident yu bari dé xew té li xew toujours dañ koy yek ndax bu accident amé rek ñeppa koy yek té ñeppa ci son té ñeppa ci wax ndax di nga diga wabi mu neex la ndax di nga diga wabi dula neex way dañ ko diga kon ñun lan lañ wara def gannaaw ñu moytu xeen bo xamné dafa xeen mu leen dem torus ken gisut ñu wara dajé wara ñew ci traffic bi round about bo xolé demba ton table naka la mel ken parew damay ken xolut ki wara dem ak ku waruta dem rofu rek yaqasetu tampum fale lolou lañ wara tok ñu sétat ko yakamte yaquleti yakamte taxuta ak fi nga jëm lo yakamte suñ la tampungé da nga taxaw so tampungé da nga taxaw kon yakamte bi pantirin la am moto yu nga xamanteni holal moto yi naka lañ mel pan ko la lañ am yaw lo xamne defal leen dem tarul dak yaw nga amé moto bu leen dem tarul dak mon lo xalaat de mo ratal suma lampay sax ndax ki nekk suma kanam ak ki nekk suma gannaaw gis ne man ma ngay dem ndax nga bay ko nonu di dawal nak daw yu metti su lolu ñewé kenn dula ci jitu ñeneen yi di jël seen moto yi pakko ci ron guuy yi te xam ngeen ne moto guuy bi suy panqas yi faqe rek dina daanu ci kaw moto bi te am na yena ngalaw yoo xam ne ak design garab yi fuñ jaar faq yi daanu ci yoon bi yi daanu ci kaw moto yi kon luñ war a bàyyi xel té luñ mota baye xel la te du mëna hindi taw nga ne di nga yakamti ngay jek ngay obaté kanté di daw speed bu xamné walay su taw amuton sax war loko daw kon fokh na ak num warti mel rek war nañ di avoid always taw su ñëwé wala suñ gisé hin bi sax naka lañ ci wara def ak ban support lañ ci wara am ñu hol né amna ci moto yo xamné dañ ko wara ci garde because moto waxuñ la né da nga wara ñëw rek bayyi moto bi non e muy sen ci kaw client yi togoyat spawn ba jehna nga bolé ko toy bolé ko yéré yu hotéku lolou dañ ci wara bay suñ xel nawet nawet la tuda neexna muñal waye nañ sét liñ ci wara défar ci suñ moto yi ñu défar ko té su hiné ngalaw bi di livin kep ko xamné amulo lampa pagal amulo light pagal kos lege lege sangat tal parking light bi du doy dafa nit nga tal sa sa dim sa light bi sa lampe bi magi pour correct ki nek ci sa kanam mo gis ne moto moy ñew ni wala nga gis ne moto balé suma gan kanam la moy na di dem ngeen manti cieur su ko defé li ci dess nak a télé ko ci bopam ñew na jola la ñaawo ñaa waye nak dañ koy jox akam keli wala su ko defé ñu daldi ko dalal mu daldi nuyu wante ki yeen ñu waxtaan ci mbiri nawet bi ak moto yi ak momi tam tem bi muy isi walé pour advice ñu ñun driver yi ñun itam ñu mën ci jaar mëna def suñu liggéey kon assalamu alaykum sa boja.
2: Yeah, maalekum salam. Master Njay. Yeah, mangi nuyu wa West Coast, staff West Coast, ak yu tofa West Coast. Mangi nuyu Inspector General of Police ak deputy yeah. So li nga nek di wax bi degala ñu ci biir nawet, so ci biir nawet mom driver yi ñi wara baye suñu xel bu ba cause mostly ding lay tassé ak nit yo xamné ci kaw talib yo xamné ñom xamul dara ci traffic bi ñom xamul traffic rules yi am nga séré lu joggé haaw
0: joggé
2: ko mo xamul traffic rules ar reason fa la mëna taxaw fa la wala jaar la mëna def so am nga so being a competent driver yo xam nga traffic rules yep you bari so da nga wara baye sa hel so you gonna important sa moy si nawet bi fekke na mu ngey taw cause most of the time ni ngey am accident yu fekke na mu ngey taw accident bi daf de bari wow so driver yi nen try ñu baye suñu hel si lolu fekke na mu ngey taw nentay ñi tal suñu lampa moto yi su fekke na do mëna tal lampa moto bi wa tay nga def indicator yi double signals ñu def lolu waye taw bi sa su demé bi mu bari ko légui taw bi daf dé ndox bi daf dé taw bi daf dé bari ngelaw bi tamit am doole fekke na da nga am mën nga da nga gis place bo xamné mën nga taw tuti lolu tamit baana ci cause legele taw bi taw su bare pour nga daw sa you know because do mëna gis sa way passa lum gaaw legele do mëna gis so dang de gis daf de cause accident yu bare ak daw bu bare
0: full speed
2: waaw su nekk ci traffic bi bob wow nawet bi dal you know nan maintenance suñ moto yi wiper headlights signals parking lights ñu fix yo yeb Why you gonna important moy fake na mu ngey taw taw bu am doole nañ taal suñu lampa yi fake na jarna sa nga taw tawal waaw go legge so apply break sa do yow fi nga bëgg taw sa do mëna taw do mëna taw sa because tankay dañ dé xawma nak la ko mëna wax sa
0: am nga su fekke sa tayay defa jé
2: yeah okay
0: té ku nekk gis na né talibi nak la dé mel
2: yeah
0: soko holé ci suñu bokki ti pa drivers
2: yeah
0: wala say ñeneen yi nga xamné seen machine yi ko dañu séna seen button plate ya nga top légué légué diw bi def der tour ci yoon bi
2: yeah so
0: té def té rata
2: yeah
0: ñeneen ñi té tag gasoil bi def té bon nga gis ne ya nga am tanka bu jeex nga wara break ci lolu ci taw fan la la yobbu lolu dañ ko war di baye hel té fum la yobbu spécialité bi dekk bi nga xamné é du ñëpp am
2: so
0: am na ño xamné mëna lu jël bopa mënu ño jalalé sen bop mënu ño ñeneen ñi mënu ño gis yoon sax sakatuma si lendem bo yow nga ñew rek duga ci ndox break sax break ba fail fan ngay dem ci kaw kon bo ya fogg na ne fofu wali promoto ila nañ di jëndal sen tanka yi ñu correct ñu defa sen trial break ci ñu correct buñ set ne driver bi mu ne mën na wala mënuma bes bu dege mu koy waxtane sax sama break banan kam na tak pak moto bi mu tek ko
2: no wax nga yow nek yow driver bi yow ya fike na tanki moto bi dafa je nga wax borom moto bi munema demal nga manej te def bu def lolu
0: lolu mo ci bari
2: wako duma ko def cause traffic always dam de wax nonu dam de wax ni ah yow driver bi da nga check sa safety nga check safety of other road users tamit cause modo bo xamne tank bi dafa je yow nga nek di dawal non yow mun nga am ci problem mun nga laal break moto bi nangou da taw nga dem laal ko xamne mun si yonam sa koku sa xam lo ko sa nga dem ya soxlam so ma ngi ñaan driver si moto su soxle maintenance nga wax borom moto bi munela demal nga trial ak bul nangou ko sa ngi dugal sa bobu problem waaw so wiper yi dal dafa important trop cause legeleg da nga day gis yo xamne sa ñom sen wiper yi du dé dox nga gis driver ko am mosoir nekk di daw legeleg mu waccha mu def ni lolu yeb correct nañ try ñu maintenance moto yi moto bi dafa nit dafa soxla maintenance ya warta manki dara
0: dara
2: ya warta manki dara
0: ya
2: waye so gisse ñu ngi emphasize wiper time navet bi because mostly time navet bi len dey use wiper so dafa ba ñu topoto lolu lampay ñu correct ñu baye escort driving ci biir traffic su fekke na mu ngey taw su fekke na sa neeku di taw lolu sa baxut kon ngeen nekk di topalante di daw daw non lolu baxut no so ñu try ñu baye suñu hel bu baax ci lolu
0: an kañ liñ cey yokka rek moy drive bo gisse ko warna am bina morso bu set bo xamne def ko faute ak omo wer ko bam wo mu baye ko ci biir moto bi

0: kon liñ wara avoir rek mooy nawet la li ngay moytu mooy li ngay gis li nga gisut doo ko mën a moytu so kon liñ wara def mooy ñu bàyyi suñu xel ci waaypay ci lu nekk ba ci ndoxi omo yi nga xam ne sax waaypay pour mun ngaa yuus omo sa waaypay buy taw buy daw ko defee nga avoyer lu coono yu bëri ci sa kaw tey lu xew rek li ñuy wax mooy driver bi la te tamit driver bi lañ mën a bile because moom moo amee moto bi so kenn warut a dimbale borom moto bi loolu
1: so
0: am njëriñam bariwut waaye borom moto tamit buggalu la yombal ba nga lor sa yaaxule lor doomi jàmbur buy dawal moto yi amul njëriñ kon moto ku ko am war ngaa fees problème am
1: so
0: mun ngaa jënd moto waaye war bugguloo maintenance moto lu mu indi rek nga ne déedéet leneen la driver bi wax nga nappa ko tiital ko loolu it waru borom moto driver yi dañ war a am fula ak fayda bu leen kenn dañ jàngal seen métier yi di ci ut di ci yóbbu seen doom yeeg seen papa yeeg seen yóbbu oncle yi kon dañ war a am cër bu ñu jox trafic te temps bi dafay taw national road authority am na yoon yoo xam ne seen speed bomb yi pentuuruñ ko
1: so
0: pentuuruñ ko dañu def nañ ko fa rek waaye pentuuruñ ko loolu tam daf dee yaa moto jàmbur yi trop because speed bi ngaa ñëwee gisuloo loolu boo dalee mën naa toj sa button plate soo kon dañu war a dimbale tamit ci pentuur yooyu ñu pentuural ñu speed bomb yooyu ba pare tegal ñu sign board bi
1: gis nga balaa nga wax speed bomb yooyu dafa important trop pour ñu am peinture waaye tali bi si boppam sax gis nga su nekk di taw line bu weex boobu moo dee dimbal driver pour mu gis tali bi bu nekk si outer lane bi mooy si peggi tali bi ak bu nekk si digg bi pour nga xam ne yow warloo drive nga dem si lane jàmbur balaa nga dem tasi ak beneen moto ou balaa nga dem waaja si yoon bi nga dem daanu si pax so gis nga yooyu yëpp dafa important line bu weex bi dafa important trop waaw gis nga line bu weex balaa nga am important line bi nga mu nekk guddi ou su nekk di taw waaw so dafa important trop pour comme li nga wax ni national road authority tamit ñu def dara nawet bi dugg na speed xam si yoo xam ne sign board si nekkut fi foofu bari na fi bari na amut sign board amut peinture yi so si nawet bi daal xam naa suñ moto yi bari dinañ am problème so ma ngi ñaan driver yi su fekkee na mu ngee taw nañ taal lampa yi pour sa borom driver yi ou yeneen road users yi ñu mun a gis ne moto moo nekk di ñëw cause moto taw su baree rek su am doole pour nga gis problème la ñu wàññi speed waaw ñu bàyyi suñu xel distance yi tamit moto bu nekk sa kanam nga bàyyi reasonable waaw waaw waaw ñu bàyyi suñu xel bu baax waaw comme mbami fokkaan ndunda sama kono saañ sama kono driver moto ñenta maintenance la waate waate anun driver yenta kela mooleti yente hakkilootula ni wa moto borondoo fanan na bari ñi sama kono pour nga ñëw hakkiloo bulandi nga na motol ngee maintenance nga na windscreen wipal mini ka weeroo kuuni moto bitaala ngee toppatoo cause dool bi jëkka taraji bari bu ka betaya rooba ñing bu kee la weeroo seneyan di noo tariyaa ko so nga try ngawul nga be dedaay ya betaya ni samaay semboo soto ni sa loo noo

salam alaykum bokku gambia ñu ni ku nekk ci yeen ci touram ak ci santom di len wax dalen ak jamm ci sen programme stop suffering mu doon programme bi nga xamantene comme niñ koy waxe bes bu nekk universal church mo len ko andil programme buy daw altiné manam monday wednesday manam alarba friday moy aljuma ci waxtu 10 pm manam ci guddigi ak tamit 9:30 ci suba ci ci besu samedi bi mu don programme bi nga xamantene pour yow mi di jankontel ay jafé jafé yow mi amé fièvre yow mi amé metit yow mi sa dundu jaxaso yow mi nga xamantene amatulo ben yaakar ci sa adina programme bi pour yow la e mbokki donna li nga xamantene yow mi di yag wut walu yow mi yag wut solution ndax sa problème yow mi yag wut solution ndax sa fièvre ndax sa metit ndax jafé jafé yi lay sonal metit yi nga xamantene moy sonal fu nek dem nga fa programme bi pour yow la parce que ci pire programme bi ni nga deg ay nit yu amone problème fièvre metit jafé jafé yalla wéral len yow mi di deglu yow tamit yalla meuna la muccel et comme niñ koy faral di waxé donna programme bi nga xamantene pour yow mi rap di sonal la yow mi nga xamantene rap mo nek di la sonal doné la goudi ay gentu yu bon ak yenen mbir yi nga xamantene mo nek ci sa bir dundu di la sonal sonal sa njabot bo le tande do len nelaw ak yenen façon mbir ñakum nelaw goudi gentu yu boni nit ki di daanu ay rap wala ki nga xamantene li di problème am moy febaru seitané nga don kuñu liggéey bu bon wala nga don nit ki nga xamantene amulo jamm ci sa bir yaram amulo jamm ci sa bir dundu ak ko meunti don wala ak fo meunti nek mbokki programme bi pour yaw la ndax yalla suñu borom bëgg na barkel sa dundu bëgg na andi solution ci sa bir dundu et li nga xamantene mo ni la sonal yalla bëgg na ko génné motax jaar ko ci programme bi déglu bu baax li nga xamantene mom moy fukki mandarga yi nga xamantene moy woné ku rap japp lan moy woné ni ki rap mo koy sonal déglu ma li mbokk yi

0: fuki mandarage yangi yiwone kurabjapa chopite jiko bugau ay khalatu haru ay jahaso yula bette ngir lofu aduna fitna yu tar ndohum city ñakum nelaw yumi faral di jahaso di gis lu ken dul gis wala di deg lu ken dul deg di sentu sa su nek wala di xaar lo dul mësa gis boy jankontel ay mbir yu doy war yu ken mënta expliquer wala sax nga don ko daram doxul budé yow la wala mu am kenn ci sa njabot koy jankontel li ni mel da ngeen soxla ay ñaan yu xaré yu muccalaté
1: ñew bi alhamdullilah vraiment content
2: non par exemple manam taxi bu yex sé fi no don def
1: dañ lay japp ma ñew
2: tok dañ lay japp
1: ma ñew tok
2: ñata personne ñoy japp
1: non ben nit mo may japp
2: kenn mo lay timbalé nga ñew tok mais depuis bi nga commencé ñew fi di respecter rendez-vous fi lan la yalla su borom def
1: alhamdullilah content na trop parce que son temps qui dégui resnal metit bi dañ nako
2: tan ki dafa newon
1: wa dafa newon ba ton ni
2: ba ton naka
1: ba ton ni ba dal yi munu ko sol
2: dal yi munu ko lan
1: sol
2: aha metti ya nga sol dal
1: wa legi ma nga sol dal di doxal sam bop
2: ah santi ya su bop yi fatu ya su bop
0: bu su xare bes bu mak bu mu cialate dawal gaaw xewlu ci bes bobu a jumale don ca 8h ci suba si ca 10h ca midi ca 3h ci beccëk waye bu gëna mag bi dina am ca 6h ci ngoon manam bala timis
3: exact li mbokki lolu moy besu deliverance manam aljuma et aljuma ñu ngi am the point of light ci ñaan bobu la ñu nekk yow mi nga xamantene nga balma hayna sa dundu boko naré netali da ngay nan man ci lendeum la nek lendeum bo dege ñu ne ku nek ci lendeum moy xalatal nit bu nekk ci lendeum du xam fa lay tek tankam du xam lan lay def bu nekk ci lendeum du meuna dem wala du meuna def li mu bëgg def e ñu bari non lañ mel tay niki day febar manam lepp lay def waye gisul dara xamatul fa lay dem pour meuna jot mucc ko xamantene rap mo koy sonal du nelaw goudi ay gentu yu bon ak yenen xetu musiba yo xamantene mo nek dil sonal nit ki le yow mi nga xamantene yaangi jankontel mbir yoy nonu ak fo meunti nek fi ci gambia ñu lay wax mbokk yi nga ñew fekke ci ñaanu deliverance bi the point of light ngir yow mi nga xamantene lolu mo nek dila sonal do nelaw goudi ay gentu yu bon ay rap dila sonal ak yenen mbir yi nga xamantene yag na ci sa bir dundu yow wër nga ak mom fu nek def nga lu nek ba legi yaangi jankontel jafé jafé non ci sa bir dundu ci sa bir yaram yaangi amé fièvre yaangi amé metit yaangi amé ci sa bir dundu mbir yi nga xamantene hayna da nga ru sax pour netaliko so ak fepp fo meunti nek ñu ngi lay ñaan nga deglu cd yi ñi nga xamantene tek nañ sen tank universal e jot nañ sen mucc jot nañ sen wer ay ta deglu ma fi mbokki
4: donc assalam alaykum mbokki ñu ngi en direct fi manam ci centre d'accueil universel dina la lacc li nga xamantene mo nek ay cd yi nga xamantene djegina dayo manam ñi nga xamantene avant ñu xam centre bi amon nañ problème amon nañ jafé jafé yo xamné ñoo nekkon ci sen bidun assalam alaykum ku bax
5: wa alaykum salam
4: avant nga xam centre bi lan mo nekkon sa problème
5: manam man dama mon problème ci walum jang bi ak sama dun ci walu batin waaw manam dama don amé depression waaw gaaw mer fi xat di bëru ma tok lo bëggalon djégué kenn à travers lol nonou demone na sa bëggalon am ay sentiment pour xaru xalaati lan xalaati boné di ñëw sama bop xaru awra sama dund sama tulon dara
4: manam sa dund metti won na dem nga ci sérigne aussi wala demo
5: dem na ci sérigne
4: légui tay ji bi nga ñëw fi centre d'accueil lan nga gis ci sa dund best ni tay
5: gis na sa soppé bu djégué dayor ben changement bu djégué dayor waaw di nga xamné lan yaakaaru mako won fenn mom la jot fi ni
4: legui xalatu xaru ak xalat yi nga xamanteni ñoo la doon sonal ak rab yi nga xamanteni ñoo la doon sonal di yak sa jang tay ji est ce ya nga continue ci bobu jafé wala neko ci continue
5: non continue wu ma sé dé mom dégg na sokré bu djégi dayo
4: légui lan ngay wax ki nga xamantene mo ngay deglu waxtu bi
5: ah ma ngay wax mom fu mu meuna ki mom fi rek la meuna amé lan solution amul fenn fu lan fu meuna fa ki sa fa ray jafé jafé fu dul fi
4: donc yalla na la yalla barké assalamu alaykum soxna si
6: assalam
4: fa nga xam centre bi lan mo nekkon manam sa jafé jafé amul
6: jafé jafé man dama don ci di daw di la xatu dama don teddu ba ko di mu melni da am lu ma ci mu ne ma dama lay re day jekki mu ñewat mais bu ñewate day melni dafa ak yena am doole legi damay daw ma tek sama ya ma la xasu ko ni mais bu ko defé dañuy tok manam mom ba beset ni ñu teddat non lañuy toké ba beset
4: manam rab di dafa non tax don nelaw yow ak sa yaay
6: wa
4: mais tay ji yow bi nga xamé centre bi lan la yalla def ci sa dund waxtu bi
6: legi mom ma sha Allah ki wotuma damay teddu ba besse duma yegg dara parfois day maye saxul ma xey
4: te ji sante nga yalla bu baax yena la yalla barakel soxna si donc dinañ dem ci keneen soxna si assalam alaykum
7: wa alaykum salam
4: bala nga xam centre bi lan mo nekkon sa jafé jafé
7: wa bala may xam centre bi dama don febar ma nekké xalé batay dama don febar mu na wax né febar bi mo yaqalal mo yaq sama jang parce que à travers febar bobu no la def ma don sonal chaque jour c'est presque chaque jour may hôpital dama la def ma don yob hôpital ay febar ba tax la mu yaq sama jang ba en fait bi may ñëwé fi ni mom en fait lan farou rap tamé dama don sonal goudi gëné day ñëw lan di sék man goudi à travers lo non def ma don def lan parfois suma gisé nit comprendre comment la demay di jiru ay sentiments yi mom mais à travers bima ñëw fi ni commencé nan déglu conseil affaire yoonu di def délivrance légui lan muccu la ci farou rap bima do sonal non
4: tay ji sante nga yalla lan ngay wax ki nga xamantene mo ngay deggu
7: wa sante na yalla bu baax wa ki may wax ki nga xamantene mo may degg kep nga xamantene lan yaay nekk ci situation bobu non te nga bëgg lan nga bëgg muccu sa biir dul lan lepp li nga xamantene dañ la koy wax rek nga def ko te di nga gis maga yalla
2: allez ci après nga jokki ñu jéxal
8: assalamu alaykum
2: après nga jox fambe ñu jéxal ah
8: ok man mom ñaari cede la am yi mo wara joxe
2: ñaari cede hay ay ta
8: wow bon man mom du coup amna lu bari li nga xamantene dama ko don jema def mais du soti quoi
2: lan ak lan nga don def te du soti
8: par exemple déposer dara ni pour mu genn da don nek problème diñ ko don wuy sa diñ ko don reseté quoi
2: dañ ko don reseté chaque jour so déposer
8: wa ben vendredi gaay ñaan fi prière après ñi ñaanal ma mané haral ma dem jema déposer ba xam quoi
2: déssa
8: légi buma démé su élection ma dem déposer ma déposer paré ñoo jaar ci yow mi sax ya ma doon ñaanal nga ñaanal ma dem buma démé gaay accueil ma normal après si même pas 2 jours gaay wo ma ñu né accepté nañ la quoi
2: hey c'est pas possible
9: c'est de la vie
8: c'est lu mo ci gëna jaaxal moy yag depuis 2018 musuma dugg ci dara rek ba mu soti
2: depuis 2018 musul dugg ci dara ba mu soppi
8: dama tok rek mu woma mané waaw mune mom Abdoulaye Mine mané ko wi mune ko ce dossier accept nañ ko quoi té ñi fa démon bari na dé après ñun 5 personnes rek lañ mujjé ki
2: djéna tak bako tatsu yalla sun borom
8: waaw
2: yéne ci jàpp
10: ci fi
2: woon ñu la do bëgg sédel yalla fi ci l'université
10: wa man bamu fi doon ñew sama yaram bi yépp doon metti dama doon manké nelaw duma nelaw mais bamu fi ñewé bu légui ma ngi tane bu baax sama biir bi mo doon metti bu baax sax waye ngi tane wa sama biir bi daf doon metti
2: ñaata tang rek fi
10: han
2: ñaata tang bi def
10: tay lay sama ñent dimanche
2: tay mu am ñent dimanche
10: wa tay
2: nan nga fi ñewé ak yaram bu metti
10: wa sama yaram bi daf doon metti fu ne dugg na fa
2: da nga hôpital
10: wa dem na
2: nga fa ñu ci fu ñu
10: wa dem na fofu tamit
2: da nga fofu
10: wa ñent at ma ngi jankonté lak mom duma nelaw suma bir bi di metti légui ben jour wa caravane bi dem fekki ma feulé face ma wa légui ñu né fi lañ nekk tablati wa won légui ma laccé ba xam fi mu ñew fi mais bo ba légui dal bañ ma ñaanalé ba légui suma bir bi mo ngi tané bu baax légui ma ngi nelaw
2: ya ngi nelaw
10: ma ngi sant yalla dédé duma won
2: wa ah sant yalla
10: légui ma ngi sant yalla
2: ya ngi sant yalla bu baax grâce à Dieu né yalla gëna barké sa tuddu sant yalla yo soblan la yalla sun borom def
11: man ak be dama jëndol kinara ndax dama peter
2: yene ci jàpp
10: ci fi
2: woon ñu la do bëgg sédel yalla fi ci l'université
10: wa man bamu fi doon ñew sama yaram bi yépp doon metti dama doon manké nelaw duma nelaw mais bamu fi ñewé ba légui ma ngi tané bu baax sama biir bi mo doon metti bu baax sax waye légui tané wa sama biir bi daf doon metti
2: ñata tang rek fi
10: han
2: ñata tang bi def
9: Ça va, maman? Depuis quand tu as commencé à venir ici?
12: Salamalekum mère.
13: Waalekum salam.
12: Tour bi naka la?
13: Berta.
12: Berta naka?
13: Djidju.
12: Wax ñu lan mo nekkon sa jafé jafé bala nga ñew Universal?
13: Dégala man dama amon problème trop. Man mi ci sama yaram fofu lay ñëk yi. Suma tanka yi dañoo tanga ci suuf. Melni safara gudi duma mëna nelaw. Gaay yi dañ doon ñëw fofu ñoom ana sax ñu invite ni ñu ñëw fi. Manele man dama dé dem fi kan
12: mais yow par exemple tanki yu di metti ak febar yu non depuis kan la nek ci yow
13: way bo yagana
12: yagana
13: yagana dé opna giromi at
12: opna giromi
13: wa wa tanka yi di tangani ci souf yagana ci man
12: mais a part sa problème ndax amone nga tamit yenen jafé jafé
13: wa suma domi suma ñaar domi ku jigen ki mom xol bi mo am problème wow bu sonna febar bo xamne man fogg ma woné sa dina juk
12: dina dudd batay
13: wow nekon nañ ci l'hôpital bi bari ICU ci kaw am nañ fofu wer hala bi ñu né hol bi moy problème bi dafa am yeneen sidity yo xamne dañi fatax derek bi dudde daw fofu non wow legi ñu né ma xam nga mom ci l'hôpital bi lay liggé nos la ñu ne ko dinañ ko yob ñu dem fajj ko nonu dinañ ko ne defal ni kayti yobul kayti nanga bere bi nanga mu yob ko dara nonu bebe se ne kitay rakam bi ku goor ki mom football rek la doon def ku goor ki yow gis nga ko noel football rek la doon def hale bi jeki hale bi febar ku jaxaso hale bi gis nga bo ñewé ci kër gi fu mu tok ni comme ni ma tok ni jakarlo ak télé bi du dem fen même romami buñ ko oyé ni noël ka ñu dem train mu ne lé mom légui bayina if yoyu
12: bayina
13: if football ale bi du meuna def dara nonu rek la neena may dawantu fu nekk ma dem fu nekk ma dem mom ak ma gambi fu nekk serigne bima deg rek ma dem fofu serigne bima deg rek ma dem fofu way bes bi ki vero daf de ñew fi
2: suma
13: wa mo ñi invite
12: legui wax ñu bi nga ñewé fini ak traitement ndoxu dimanche ak ñaanu talata yi ak manam ñaan ni ngay féké fi universal la la yalla suñu borom def ci sa dund yow ak ci sa njabot
13: noyel legui mom santana yalla bu baakha ba noyel dafa rot ñu dem ci ki bi garden bi dama am tool ñun ñokoy rosé ligéy bu nekk am tay sax da koy gor mu indi ko ci pousse ci kër gi lu nekkalay def legui santana yalla way football bu mu doon def bobu defatu ko
12: legui yow nak sa yaram
13: ma sama yaram bi legui mom firina bu ba ma legui kay halat ma sama yaram ana halé rek lay halat
12: sa dombu jigen bi amone problème mu dënd bi nak
13: koku legui ma ngiss yaramam bi sax mu ngeñu legui parce que nu mu melone ak legui du bena mu ngi sansé legui mu ne ma dina bi bu dé méti non hana mu def waame wa bu kié mu def waame mu ñu waye melu ton ko bu ñëk ba mu ne tam bu tédé gudi du nelaw non lañ koy rité gudi bé beur sat bu mu staté ligé ci l'hôpital bi rek ci la affaire bi commencé lolu ya gëna dé du tay non lañ koy rité bé beur sat waye mu leen légui ci satul dara mu ngi nelaw wa mu ngi nelaw wa mu ngi nelaw
12: sante
13: yalla wa sante yalla
12: wa na yalla barkel bu baakha baax
13: am ñëw
12: jëf
13: wa di ñëk gëreum sama mag yi nga xamne ño tax ma andi fi sama dom ji tay ndax ki sama dom la ki biko fièvre bi dalé jaayna sama ñaari kër diko fajj pour mom dem na ba ci téne bi ci Mali biñ ma yabalon jaay sama kër dem fa
12: yeey
13: dé nga fuñ ma tékkal ma dem man jaayna ñaari kër mamam jaayna ay nagam pour sëtam bi dé nga yi may wax sama mag nga né tok ñom ñëpp wër na leen
12: ndeysam
13: ki mom da non wax ba yag waxatul wa da non wax ba yag waxatul fièvre bi japp
12: waxatul doon wax ba ci yag waxatul
13: waxatul won
12: togon na ñaata wé
13: yagna ay at ki tok na fanwer at waxul ndax mu ngi ci fanwer at ak ñen boko gisee febar bi moko def ni fu ne dem na fa jaayna sama or jaay sama keur maam jaay ay nak ndax ay kero jour bi ma ñeke ñew après legi sama dom bi legi suma ko wowe dana ñew legi bu xale day def dara dalen nan bayi len
12: ndeysane keur ga day wax
13: wa da nga wax bu xale day so wala ñuy seen da nga len ne bayi len wala wuyu len seen yaay
12: et pourtant tok na pendant des années de fulu
13: waaw
12: Oh, c'est pas possible. Ok, tak suri yalla sun borom bu baakha baakha baakha. Eh, tak suri yalla bu baakha baakha baakha.
3: C'est ça mbok yi. Lolu moy katanu yalla, lolu moy dole yalla ci bir dundu askanam yalla day wonewu. Yalla nekul ku nebeutu dedet. Yalla day wonewu naka jare ko ci katanam, ci dolem. Ndax limu meuna def parce que buñu jele kaddu yalla, buñu jele Bible bi. Yesu ma wax ci kaddu gi mune ci sama tour mune ci sama tour di ngeen dak rabbi ci sama tour di ngeen tek loxo ñi febar te danañu wër so waxtu bi nga xamanteni yaangi amé galankor yoy nonu mom mo ne ci kaddu gi lepp lo lañ ñaan ci sama tour dina ko def kon yow bi nga xamanteni yaangi deglu waxtu bi di jankontel jafé jafé yow mi seytane te nak la tanc la ci loxom yow mi nga xamantene amulo jam ci sa bir dundu a mbok yi aljuma bi beug na la invite ak fe fo monti nek fi ci gambia na nga wadjal sa bop aljuma manam ginaaw suba mu don bes bi nga xamantene pour kep ku rap di sonal da nga deg ñu nan no rabbi dafa am doole rabbi xawma rabbu ñul la xawma rabbu gor la rabbu jigen la rabbi rabbu sohor la rab ye ben la ci kanamu yalla rab ye ben la bo dege mané ye ben la parce que du dara ci kanamu yalla so aljuma ah mbok yi aljuma boubal sa njabot bo amé dom yi danu rab bo amé dom yi nga xamantene mara day tali ken xamul ki problème fi ki problème fele yow nga nek ci digg bi yow tamit problème wergu yaram quel est problème fele manam keur gi nga xamantene wala fami bi nga xamantene yow da ngay jaxle sax dara jëmul kanam day melni bo duggé ci benn nek nga fay lampe bi dafa melni sa fami non la mel lepp leundum dara doxul dara avancerul dara changerul at yaangi ñew di dem mais gis nga ne dara changé wul ci sa bir dundu kon yow mi nga xamanteni yaangi deglu programme bobu yow mi di jankontel li ni mel yow mi nga xamanteni rap mo lay sonal do nelaw goudi di genti ay genti yu bon ay ñulay dak ji ngay daw di jabonté goudi gi olé kon ñi ñangi nelaw dedet yow ne ko di nelaw yow yaangi daw ci goudi gi yaangi daw so budé lool ngay jankontel ñu lay wo aljuma friday ci waxtu